0: Osa boko wuri na yo tin tore da. Amai ta wen ba tore da. Zele bongo menyu da. No e pa te mutu yela. Baba wali jo okore ngenoria. Orumbe urangidi. Ogona ngo kuriri lukwato urangidi. Okuriri tuzera konkabi. Oinzo kulota ngoiru kanu mpala. Oli chinoloto teme mumaizi. Oli chinoloto mseja no mwinao. Oku ulema kezi waliwa na kuibanga. Omuntu mziu. Omuntu cha kola ukulokota mwinae. Akulokota mwinae. Njena sebali ne mziu. Ebizibu ebibyeta birozya wabula tumulabya muinaye ati yalimiraga tiere nige tiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate owa gula endege ekyene ekyo weitire naikyo igulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muinawo olwo lugwere gatuuka ku wabula tumula luswahili ati wewe funguwa haraka sabu wa pesa alifu ishirini kama unakataa uzima kwisha funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninako baku tiankula baku tuyonya pako lugali ya milioni omuntu mzivu ukulange kivanja yoda gula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama gundili ama gongoro esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizere lwa kililo aloni ya womiwo omutu mziu okoveri ya yomkari ole eto kuchalo aizawa yambe owalugambe ya liu na wile ati mwalewe bakali ukula ula akutaka afira kauka yakali kama kali wera ya tano baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya taa oya wewalile naliku ilamu omuji mzibu mukako wende mtumulati alenge ne kubira ndongo obitanga bakai gabali kukudula tatame vidingidi ndia nune chikumi emuize mwenye mbeleku na yefunilo mtu alo olukulile mango koga sema igolo omuntu mziu kachi inze kovanti waluje mkonto mlati omenga akaliba kunyenge nemi noli akaliba vilienge na atakia nesele mirobabo aba kalitibaja kibundi wale funyote atibaza mnyumba na koma ango mwile tuko katu mse ule mwana wakatonda baila mwenye ino odati mnande abaila mnande ino abevida bateme kumatevenza bauli ya mwenge mwishuko ulire kuwani utuazwa nifatu ukira wani so mwa ulatumula ino batu likiro mwendu utawa kwenyewa abaila mwine yogu watumula angana ino omuntu mziru na yeye mkalila kuwikula na kulola muna nchoza kweta marina bula unyoe na luangu na chimbie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbise chama utanko veraku umano mwiche kukuomela rumbe mbo rumbe wa omela na luja kukuwela kunjewa Echo fulire, kuteko kulianga kuhu. Ulumbe ulanjide. Sabani, ulanje mulienge kuhu. Katonda wange, hape wala nasebe na ada. Mbeo fule kote yeno liro yoku. Nera, wane mukagwa. Kowa, unango liengeku. Mbo uvele male unango liengeku.
1: Kawabaile.
0: Unango liengeku. Yoni we echo vulele mlango liendeku bale mbale na ringi esa wagiwe yetwalira mulundi bai
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mukutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalika emitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwigwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula nifuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munanga engoma eyita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanja bembona omusaiza ono yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye. Munanga ompologoma yakobera ontaama nti aa nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa nze ndi wundi. Munanga mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuwona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagiriirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niye kyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya balina be nti banange wamamuwona mutya bano bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi ejo jonjona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munanga omubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba mu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaisa okuwuluka enza. Munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga aba munda era eyayingira munda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma okumusaiza gubeeta nti Yona, gabeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ono emukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okukwenda wa kibumba, nairuka omu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Alimu olisisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngero gumpungo gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agana agabumba gatandika okususuka omu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino ngatandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga bulaweezye okumalawo omupungo ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine ngetuli omubugosi bunu omusaiza oyo Yona ali aina. Yona Yona ali aina.
0: Baabire okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo. Naani we ozwere aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire obwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biza kuninze mundi yako mu maizi n'olwabi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Omupunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate tumuluutye mu maizi.
0: Baabeire okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabeirewo ogumalo gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabe gunene ino omu kidaaki agumale. Kintu nikyabeire kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba.
1: Nakwesenga era naakolera nga byene byene otakanza okukolera. Mmaite nti niwe wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosesema Oyona akwitale. Musaiza yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gyebamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byayegire ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bonabona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire n'abawa enkabi alina ekyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, gabeerumo okibumba na mukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira muli ate inene nataka someka olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Ogumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngeri ogumpungo gigufuire ino amaizi gejumbirye ino. Agana agabumba gatandika okususuka mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, natandika okulowoozako bakibumba abagasani baabwe. Naye amagasani gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo ompungo ono. Abagimba ne bawuugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Oli aina!
0: Baabeere okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo. Naani we ozwera yaina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biza kuni nze mundi yaka mu maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Mpunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate tumulutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaaku. Ali mu maito kyabairewo. Ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikirya gwabeere gunene ino omu kidaakya gumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba.
1: Nakwesenga era naakolera nga byona byona otakanza okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosesema Oyona kuyitale. Saizi yazwire omu maizi okubukalu. Natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabagirira ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bona bona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba abasaasire n'abawa enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.